mukure akode akode kabari nangesi wembule ni omwami makabari ah ah ah ah ah Orchestra si serve a cocco, tu rubuca pure il suo andambo fa.